Oh, whareora, me tumo ki tau wakanga pe te tau lava o kolosi heni ki tau ngahi unyongo me i tonga hange koe kuohili. E, kamataki pe ngai ngongo a televisione tonga, pe mo e retio tonga, me aho moni te o tau tau ki hoko hoko mai ai. E wapehe ke ki fuulahi aho no maumau i he ngahi tuu.

0: E la lau koe sauri ako me mei koe fufua, ka mata e ne tamata fine, ka mata me mpai aloma. E la koe sauri ako. Pena ka mata e toko tanga koni ka St. Florian, pe koe a sangata koe ni. Pena kaore wa e pehe ka hawha o me, e whataha i kuro au e mo sauri ako ni, a sangata koe ni. O pia moe mea kone hapa sauri ako, pia fukotu uai, International Firefighters Day, e whamanatua kotoa e ngahi lawamea. Mwe ngahi ngawe au fuatua ku whahako e he tangata mo rifini tamatea kotoa peri maamai.
1: Ko e toko te awhi tungo fulma awhitu, whakatoa e kau ngawe potu ngai tamatea awhi i hilalotongani. Pe i whamatala ko ia tontonu, o ku whailunga i kotoa pia e kau ngawe neongo o ku ikai ko hakau tamatea awhi kotoa, ka koe uhi koe mahu inga e ngahi lakanga kotoa pia he potu ngawe ki he ngawe tamatea awhi o whakahoko, o ku whailunga i ai, pe e whailunga i kotoa i pia he potu ngawe i aho mahu inga ni.
2: Pea aku toilonga mo uyang e nga awe taha kau polisi ki ono whapapau i ai hao me malo i kakai whanua tau te fito ki he taimi ok nao whaoli konai. Ne puke he kau polisi e toka ua full mau i whalai te wike kua osi o whilawe i tonu e nimo i whaoli kona.
1: I hao ngongo tuku atu e potunga e polisi ne pehe koe puke ko e ni lotonga nga awe taha kau polisi o whatau mua ke whapapau i ai hao me malo i kakai o whanua te lia hamo ui na amole tupu me he whakaoli kona. Na e puke e toko ua fulma aua ko ini, a ia koe kakaitanga tai toko taha whā, i e waha ata au taha hiwa ki he ni maono. Pia koe toko walu koe kakai whewhine, i e waha ata au koe ta ua ua ki he ta u whā. Koe konga ene ngawe ka polisi, i e nau tuku pāka kato, ke e toka ngai kina ai malu moe hao ai whewhononga aki i he hala pole anga, ke e whasisea wesia e ala hoko tupu mei he maukawa malohi. Hok mahino whatatau ki he lao, koe maukawa maalohi i he whakauri koe hia ia o i kai ngata pe i he ene whakatū tāmaki ki he whakauri ka ki he kau pāsese moe kakai ok nao lue lalo moe ni ihi ok nao ngawe aki ai hala pole anga. Kai ke hokei hoko hoko atu pe ngawe taha kau polisi ke puke ai ni ihi ok nao whakauri kona mo whakamanatu atu ki he kakai o whanua ke owa e whakauri kona ka whakahoko hawhiri ok whapotopoto te lia ai mo ui oku taha pe.
2: Oni o ngongo whalot whanua e ke hawani. Ko e wakai lewa en ke whamimitaha mi he mala e oesi poti.

0: Ala ia i e whamauanga i e pongpong he ahoni, ai whafofonga kakai o tonga tapua, ka koe minister e potunga oe taki mamata moe potunga oe ngahi ngawela lahi a pule anga, se misi sika. O filawe i mohano mau mau i e lao, o e filifalea lea, ka koe hia ki he laka a ene whakamole whae paanga i he paanga e ua mano, aina tutu uni e lao ke whangata ngatai, ai whakamole whapaanga ai kaukanti teiti kotoa. Ko hona whakahela iai e ni e whakamau angalahi, hilia ai tuku hake ngai whamatala whamo oni, ne o hake i e whakamau anga, lolotonga ngai aho ni whakahoko ai, ai hopo. Koe hopo ko e ni, hili e ni hono whakailo ia hono kaunga whili kanti teiti, ka koe whakafufunga kakai tonga tapua mā lolo, toke tā uila mulang whasi o whelawe i tonu ia, moi whili whalea lea nei whakahoko i novema o i tau kua o si. Nei tukua ki iai e he taratala aki, toke tā uila mulang whasi e ngai hia e tolu e whakailo a se misi sika o whelawe i moi laka i he paanga e wamano, a ene whakamole lolotonga ai kempei ni. Ok mahino whatatau i he lao e kaukanti teiti whili whalealia, ok i kai ke ngofua ke laka i he paanga e wa mano hafka mole fka paanga a e toko taha kanti teiti, lolotonga e wā i taimi kempeini ke whili whalealia. Pea kua pau ke whama opo opo e ngahi tohi tali totongi ki he komson whili. I he puipui tuai mena i hoko ne fka ilo ki he hia e tolo e fka iloa, aia koe totongi e paanga e taha mano ki he Suliana Dance Academy i nove mai tau kua osi. Fika wako e fka mole ki he one ne ngawe aki i he ahona e whaia e fili, pia ki ngai fka mole i ngahi mea tokoni ne tali tali ake kakai lolotonga i kempeini. Koe kotoa ngahi fka ilo koe ni ne osi fka matala kotoa pe ki ai e kau fka mooni a sika lolotonga ai aho oi hopo. Ka iho no whakaha i he pongpongi ai aho ni ai eola oi hopo, na e whakaha i whakamau Carly KC, ok i kai ke ni tali ai whakamooni whikau aki, moi fuaki pa angataha mano ki he Soliana Dance Academy. I he mahino na e whakahoko a te sieke i he hingoa e kautaha 5-star, ka koe bisnesi whakafamilia o sika, o pehe e he kau whakamooni o sika, koe anga maheni pe eni mei he ngahi tau kua mali watu, ke fuaki e he whamili koe ni ai tokoni whakaipaanga ki he Suliana Dance Academy. Lolotonga ia na e te pehe whakamau. Na e toutou o ngona mei he tokotahana ane tatake polo kalama whaaliali o Suliana Dance Academy ai whakamalo ia ai kautaha 5-star mose misi sika. Ka na e toki kole wha mole mole e tokotaha MC pe koe tokotahana ane tatake polo kalama i he hili pe ose polo kalama ke a sika na e totonu ke oua e kau ai hingoa o sika i he whakamalo ia ka uhi kai tokoni pea ai kautaha 5-star. Kana e pehe whakamau na i he polo kalamaa pe a sika, kana i kai ke ni whaiha ngā aue ke ta ofi, lolotonga a hono toutou whakamalo ia ia e he polo kalamaa. I ene pehe o kutui e whakamau koe fuaki sia ke paanga taha mana ko e ni, me ia sika o whakafou, ai o whame toko ni i he kautaha 5-star. Ok mahino foki i he ngai whakamu o ni koe talihe kita o e kautaha 5-star, ok i he whamalmalu ia ia se misi sika. I ene pehe ko tāna ki e taha mano me kotoa e ngai whakamole ke he asika o klaka ia i he paanga e ua mano a e whangatangata ki ai ai tūtu uni ai lao. Kai ke hene te whakailo foki mo e kei whakamole ke he taimi pe kumi ai one ne whakapāpe ngawe aki i he aho ne whaia e fili i e mahino koe tu ai lao i kai ke te whakamole kaukanti teiti i he hoa e ua whā ke mua ai fili. Ne pe e whakamau, ne mao a te whakamu oni me himata a polisia ina koe kaunga tangata pe o sika, koe ne mea ofa pe a ana ai one ke a sika. Kai ke heko hia whikatolu, koe i kai ke whakamā opo opo e ngai whakamole koto na ane whakahoko, pe whakamole ke lolotonga taimi kempeini ke whahu ke komson fili. Ai ana iai pe ngai himata vai vai na i kai ke mā opo opo lelei, i hono whakahu atu ai ngahi le kohti koe ni ke komson fili. I e whaike eke a ngonga le ti o tonga me whakafofonga ka kai o tonga tapua se misi sika i he hili a heopo. Nā ne peheu kei whie maali e pehiki he o lai tūtu uni neongona i kai ki amanaki ke hoko e ni.
1: Koe tokoni ki he ngahi, ngai koe wisai tolo, koe unu akapūru, so ngai mea whakafonua, koe hei lala festival is coming up soon. Koe mo u alumni celebrations, oku hoko hoko atpe, e hoko hoko atpe. Ai tō ni ki nāu tōlu. Ai tō ni ki nāu tōlu. Ai tō ni ki nāu tōlu. Ai tō ni ki nāu tōlu. Ai tō ni ki nāu tōlu. haku otu ke wesi a ola ba ni ko se peria ki na ki ku ku ku fa la ko to to ni ku ai pe ku fa fe u ya e to fa se o ke ta pe fa tan ka ko ku ko fo ki ko ko ba ba pe a ni ko ola ba a ni ku pe ni wesi a o se ma ke u te u pe o ya ni o ba ku ha e de swa forward ko e la na fo mo a no ko pa te.
2: I'd be lying if I said I didn't miss high school.
3: It's a new chapter. You gotta have faith.
4: I'm just at the checkout. Okay, bye.
5: Would you like to use your 10% off discount from Everyday Mobile?
4: Ooh, yes, please.
6: Make your mobile plan count. Make Everyday count.
0: I he tūtū ne whakamau ka pau o kwhili a sika ke hopotangi ko pau ke whakahu e ni tangi i loto I he aho e whitu o ka mata lau mi he ahoni. Ka I he olai hoponi, he whakahoko atu e he whakamau angalahi ke he sea o e whalealea a muiangi. O ko iai ho haalahe kautaha o I kauwhaiongonga tonga ni ke he tu unga hao mo e malu ai kauwhaiongongo I hono tōkua te ngahi ongongo mo e whakamatala ke he kakai o e whanua. Hiri e whakaaha e he kautaha ngongo le tio ke le a, ai hoko hawhatu tāmaki I he enau ofisi. I hono whakamana manai o e taha enau kauwhai o ngongo, kauhikai o ngongo na ane tuku atu I he kautahani o whikau aki mo e kauwhai hia Comanchero. Popua aho mo e whai kiki.
7: Na e whakahame he kautaha ke le a I he wikeni, ai whakamatala ke me ana e hoko, ai na e hu atu ai toko taha mo hame atau ke ofisi o ne whakamana manai ai whai o ngongo. Kau hikai tuku atu he kautaha ai o ngongo, whilawe ime toko taha whaihia o klotonga tauhi pini sone, kau kia ne kaunga ke kulupu whaihia I Australia I loa koe Comanchero. Pea ne whakatokanga ai ke he whai o ngongo, ke ongo ai toi tuku atu whakamatala whilawe ime toko tahani pe koe kulupuni. I he whamatala me hika taha ke le a, ko astuku ato ngai whamatala koe ni ki he kau polisi, pia ko kei hoko hoko atoi pia e whakatotolo ai polisi ki kawehi ngani. I he whakaike eke ai ngō ngai le tio mo televisione tonga mo I puli ai ngahi aptanga polisi tonga tapu, halatoa ta aufa, nane whakahai ai toka ngama ke he kau polisi ki he kawehi ngani koe hika na tula o hia koe ni, pia moi maho inga ke whakapapau I ai tau ataina ai whakahoko whatongia ai kau whai o ngō ngō.
8: Ku wea toka rae tunga polisi ki he isi koe ni koe wiko ne whelawe I mea tau. O ku tu lawea ngofua e malu mo e hawa eno ko koe kakai whonua. Kei ke ngata ai ka koe ne haa mai I he case koe ni o kuiai ai whakamana mana me he ani ihi. Koe uhi koe hangepe koe mea he hoi ki koe netueka foki ai. Ngāhi kautaha pe ngāhi keng koe ni oku whai hono tau I he kaupolisi I he atatau peitongani mwe rīti no kaupe a Nōsila pa mawa Steria. Kakumahino koe uhi ngai ana I whai whakambana koe uhi koe ngawe aki ai. Ae toka taha koe ni koe taha e kau me mipa. I he porokalama koe ni whilawe I koe no tau I koe. Trucks here for one. Ko pambe ke fahabe ke me ka kai for one pa pe ki ai ka ta o o ko e toka ngala hi pito ai pot mai polisi ki he si ko ni ko wi ko ke mai no pe o ku kai we si ai ta wa tai na ko o o ya ai kai ko ia pe ka fa pa pau o ku mal ya ha ai fa ko fa to ngia to ta ko to ape ka pau ko hawhai o ngong. Le he ngahi whamana pe ngai fret koe ni. Koe e ku priority e a case koe ni ki hono patotolo I pe a ku hoko hoko atu e ngau e kau polisi ki whawa pau. A e ngahi whamon pa pe ngai atakai o mea koe ngai hoko. me he aho ko ia o mai ki aho ni ke le re penga o ka polisi
7: lo tonga ni ko tu ko ato ai mo hafka matala me he ka ta ha fai ngo ngo tonga of ka ha ana of ka nga i ai nga we pango ko ni ko hi o ku hoko ai fka mana mana i o ha fai ngo ngo e ta ha ko ha fka mana mana i a ki he nga we fka fai ngo ngo fka lu ku fua pe o tuka nga he ni ka ta ha ko hi o ma inga ki fka papau i o ku malu ai fai ngo ngo ko hi ko fatongia ma mafa ko ne fua sia ko tu faki e fka mata la ke me agi ai ai ka kai e fonu wa. Na e whakahai he Palestini o kau taha whai ngō ngō tonga Catalina Tohi o guanga maheni pe whi hanghanga i e whai ngō ngō mui ngāhi pole pe whakawhi atungia ki he ngā awi o kna whakahoko. Ka koi aukoi ni ke tu unga ko whakamanamana i ha taha aki hame a tau o fumahau inga whau ke whai hatukanga ki ame ani ke whakangata ke owa ngata pe he whakapapau i o kupuke e toko taha nani whakahoko a ngāwe pangoni kai owa toi hoko hame a peheni i he kaha u.
9: Ai to kanga lahi i e tenga tau o kua e hoha'a mai mātu aki o ngō i au pito. Ai mea koe ana e hoko, ai niko o ku hape i he o ngō ngō o ha toko taha na ne te unga whakapuri pe a alo ki he apinga au e koe a o e le tio kelea. Pe a whaia no whamanamana e aki a mea whana. Ai taha o ene kau whai o ngongo. Oku mātu aki hoko eni kua mea, te ho haa pia to kangarahi kia e kau taha whai o ngongo ia atonga, e wikeiko e anga maheni ia. Pia ikeike ngata ai kau kune alahi a tau ataina ko ia, ai to taha whai o ngongo, ene tuku tau ataina ai o ngongo. O tatau ai pepe koe o ngongo i tongani, pe koe o ngongo i tua pure anga. Kau kai ko ha me ale le yeni. Lolo tonga ni o ku hoko hoko atu ai tokanga ai komisyon a polisi mo tinau toru i he potunga awe te whakahoko a nao le le itaha to hi ki he whakato toro ko e ni. Pea ike ke ngata ai a ene ue sia ko ia ki he whakaukau pe maroto ko ia o e kau taha whae ngonga atonga kau kupehepe pe mo e tokanga i kina o e toko taha ko ia na e hoko ki ai ai whakamanamana koe ni. I e tuunga tatau pe mo i tokanga i kina ai toenga koe ia o i kau whai o ngongo. Me i e tawhaaki koe ia ai Max toko kau taha whai o ngongo koe ia a tonga. O ku ha kino mai keni ai hoko ai ngahi mea kehe kehe kene hange o kune uesia. Ai o kune uesia pea e hange koe kutula vea ngofua. Kau kia e whaamu, koe ui ko ha ngā ue whawawawe ke whakahoko. Tau tau te whito pē i hono whatotolo i a mea koe ni kohi ngā ke whakangata. He ui kei ki whie mao ia ke hoko ko ha mea ngā maheni eni. O a kei koe iau tau tau tau whano he ngā mea koe iau koko i tua pure a ngā e. Pe ui kei ki to o mā mā ai ni ia o ku iai ai to ka ngā lahi ki iai. Hoko atu pei ngā hi whatong ia ia. Tako e hā ai ngā hi mea mo ngā u ngā ngā peheni.
10: Culture Kings isn't just retail. It's an intersection of fashion and culture. From live DJs and celeb pull-ups to exclusive drops and the world's biggest hat wall, we bring the chaos across 9 different stores in Australia, New Zealand and the US. Elevate your fit, tap now and level up your wardrobe.
4: I'm just at the checkout. Okay, bye.
5: Would you like to use your 10% off discount from Everyday Mobile?
4: Ooh, yes, please.
6: Make your mobile plan count. Make every day count.
7: Nei te kufailonga e whamamanahi i aho sāpa te aho tolu o me, ai aho whamamanahi ke tau ataina ai whai o ngongo pe koe World Press Freedom Day. Ai a koe kawenga whamamanahi o tau ni, koe whao haka hao o ku melino. Pe ak mahu inga maadi e ni i kai ngāta pe kene whenawe i me ngāhi tau o klotonga hoko i mamani, ka ke me a koe ni kua hoko i tongani koe a o e whakawhi atungia ai ngāwe ai whai o ngongo, ke hoko ha whamanamana ke mo ui ai whai o ngongo. O ktoe whakamanatu mai ai e ka venga oi aho mahu inga koe ni, ke toe whakamahu inga i ange ai tau ataina ai o ngongo pia mo i whakapapau i ai malu ai whakahauko whatongia ai kau whai o ngongo.
0: Nā e kau whakataha to ngāni mo ngai whanue ni i mamani ona whailonga i a whamaman lahi oi kakai whewhine i e teknolosia mo i kompiuta. Na e whahoko ai i he pongponge ahuni, ai proklama ma kehe ko eni o whatamu a kehe kakai whiwhine, ke to e whai ai ki nao tol ki nao manako ki elia e teknolosia. Ko e polo kalamani na iai tono li te atau kapo o ni o mai whai ki ki ke ho wani.
7: Ko e polo kalamani ne whātā taha toa e whānau ako whiwhine mi ngahi ako anga korisi. Ni ihi me e pule anga, ngahi hoa ngā ue mo ni ihe kaumatao tau i he malae o e tekinolosia mo e kompiuta. Ke whaiha whi vahe vahe aki mo whilingia ki whakakaukau, whikau aki mo mahu inga o e aho. I e mea whawhalanglangi o polo kalama, ka koe toko ntara whikau lah i Australia lia ki Tongani, Hannah Pricks. Nā ne ukia e kei whie ma o ke whakaivia ka kai whewhine i he sekitoa teknolosia, e mahino ko kei mata vai vai pē a hono whakaivia ka kai whewhine tonga ki he sektoani. Nā ne toi pehe, og i kai koto ngani pē og mata vai vai a hono whakaivia ka kai whewhine ki he teknolosia, ka oko hāsino pe moia i Australia. I e mahino ko pe set pē e wahiwa ka kai whewhine i Australia, og unau manako ke mala e o teknolosia. Oko kei tuku pāpea pole anga Australia ke toko nia tongani i ono whakalakalaka i ngai whainga mālie ke ako ke kompiuta me tekinolosia. Lolo tonga eni, nai pehe e me mi papa te TWICT pā teri vai lea. Oko mahu inga ke teke mo whapapau i ko kakai whewhine, oko nau mao e whainga mālie tatau oko mao ehe kakai tangata, ke hui oku iai e tui oku nau mao pe a iwi malawa ke ono a koi mo ngā wei e sektoa teknolosia mo kompiuta.

Imon yo ye fang fang of any thing from a follow up with me deal to triple O tau feel here to if you fini when I fasi my sing I fa eh ya fa dong be won ready at to mo at I fan won ngo ma ke he kwen to hang na ke to ni he sapa te fa eh pe ho ko mai pe mo sapa te tamai ke ke ya no fo da to wo ko po ya ha I fo me ga dong a ke tali tali a ki ngahi waifi e sāpā te whae, pia mo e ngahi whae, he whukaki e ngahi tamai, pia mo e ngahi use pāniti e sāpā te tamai. Ia koe o le rei koe ni, ma ua tu ae mea kai tonga koe ngia, koe talo tonga koe stere, tu aisi, he whukaki e pia mo e talo futuna, koe o maa manioke, koe koe manaki, koe manioke e ni pia mi houmba, koe ni pepe manioke houmba, toa toa atu. I get o alu be taimi ko ye fado to izo ke ma ho fa nga mari na ke to mu ye to ko ke ma ho fo me to koni ma e family he te boka to ne ka to nga sapa te fa e pa mo sapa te tamai o ga na nga fika fitu utaki e lava ke fa ke ye Facebook ka pe ko WhatsApp pe ko ha fo e nga hi fo nga ke ka go tu ko fa nga fo ta ha Fidu tau pia ki fio telefoni o ma o me ngai whakai ki ki ko ia. E te alawa pe fuke tiri vātu hao uta. Kai ke hiko e ngai whakai ki ki ko tau ko ia. Fidu tau ki pe ki he consulte ki a sione e iai e fio telefoni ke noa whā noa ua tolu hiwa fitu whā noa taha. Noa whā noa ua tolu hiwa fitu whā noa taha. Ma ua e ngai whakai ki ki fio kwa ki pa me mea kai tonga koe ni. Owana to I he sāpā te whae hanga mai pe pe fōki ki he sāpā te tamai. Kei ke koe ngongole I, tuka tu pe ke inaisi ai hoitaonga hei whāmili, he te bua ai kātonga koe ni.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
3: E na lomo ni rua na ua mai ungo, ko ni na lomo te tukina nei tuituku na sere, ki na vika e so ka wakaduri tiku mai viti e na ngonango. Na lomo te langanda wasi tukina na vose ni kalu, mai vira na nonga i talotala e sere nei. Ongona nonga stesia ni kakamura ki na 2000 FM, 98.5 e sere nei.

0: Yan ni saan rin bulawin na katalimay na turang maramadur po nga nilawa kay kimunin na lalay matin tiyo tuloy sa na itin ka ba. Hindi sa siya mati kumay and wing grabe na matakabi na ni kuwa na matakati ko ni singa wakarawai like liwati ko ni singa ni basota na kadiwati ko ni singa ni bulongo o me and the sala ko duro mati ko ngo and doon na bulawo and the pakabi na kina buwan na kalo and buko ni bulawo ngo nonabi marroy kina nonabi toko ni tiko mai and nonton bulan na nonton lako-lako and lako-lako ngo iya matabi na ni kuwa bahan rararang pati ko ni hibiki mo ni and na ngole sa rabuan na nonton tal-tal and na pinkarabi tiko wiki and na mataka binaka and din dahi tal-tal chiu vale batu and bay baka ni tiko baka yalo kamasula katala tiko nga na nonton lako-lako and na singa ni mataka tal-tal chiu vale batu bay liuta ki tiko seng tal-tal tiko ngas tiko ni vale ni lotu na Liverpool City Church and sana baka yana sarama tapi kuah yang amat tak kau bina ni kuah, ni anda bina ketal talak.
1: Anda bina ke bini, anda bina ke naturang ke nama rama kuni warong tu kumai na sal ni ke kembura kungo na FM 2098.5. Kata leviau kau rukoh telinga na ngau na bina ke mendawa na bima sulaki kina karungal tal tunga kina na bos ni kelu. Wan rara mbawi kemuni na marama turang na bina ni warong mai kina. Ni talindina na mataka ni kuwa ni nda yandramaya nda mbulombula vinaka nda reida tu na nda liwa ni dhangi ke na veka keve tostungo e tostunga na vuku nonloloma na kerea menda na masu manda tamaki mami bakalo malangi ke mami bakabina vinaka e na mataka ni kuwa na tamata tambuyani ni ke mami rawa ni ke mami veyu talanoa na wani liwa liwa ngo e na mataka ni kuwa Vinako bakalevu na nomuni vambulai ke mami, na nomuni sireki ke mami, na nomuni vangalalta ke mami, na nomuni vakalungata ke mami. Vinako bakalevu na vanua kalivari, na turango chisu, nomuni amain. Dave na nomuni ndrami ke mami rawata nambula. Ke mami sakalungata ndina, ni ke mami garaba nduona kalou, seangani vesao. Nduo nduo tunga nomuni ulamani ke mami, menangauna wa yame, adhobu tukumaini kuwa, kathobu na taumundo. Vinako bakalevu turango na alotambu, na ngasi nivuli levu, na ndauni veivuke na nei mami mai vako kua takitiko me rawi ke mami ke mami vei tartara vei wasaki vei vaka mbulo ngoi vitiko na mataka ni kua ke mami vaka vina vinaka e na nomuni lawa e na nomuni vuku ke na nomuni nganga sa vaka dhamburi vei ke muni na nei mami vaka rova kaitavia na mataka ni kua na vei vosa ke de dhavuti na vei vosa na lako yane na ndauni wani liwa liwa ngo usakirea muni vaka lunga taka ni mami kaloto ira ke de rarongoda me vakalunga taki non rambula me ravaka e dora sarkine ndo na kama mbaleta na kauko ni nomu ni vosa na kauko ni vika na lako ya ni turanga ni vira na nomu ni tamata nomu ni vanda me rakila atiko na vosa ni kalou e uwesi vita na vika kida nga kana nomu ni vosa me kemi vaka sangare kemu ni taumanda vaka sangare kemu ni na nomu ni vosa kena nomu ni rarama kemu na rawata na vika kida nga kemi vina kata ena mataka ni kuwa turanga vina kwa kilibusar na mbula na onrata mbula na vinga ravi alondina tiko na vale ni walesi na sambula na sister vini onrambula na talaini kalou eranda uvuna uvuli na rechongo taltala maidambo taltala jei batkina virna vi taltala ervakita vitiko na vale vuna onrambula na onranda usulia tiko na onrangauna me lako tiko na vosini kalou kito waka vina vina kataltinga na Liverpool City Church na kena ndo ndondo tiko na linga me soli tiko na vi kaya ndo ndono me soli me mbaleta na kena kadivaki tiko na tukutuku vina kima mi kalau ngata ndina ni kima mi ngarabi kima ni kima baka vina vina taka nomu ni vosa tiku wa matai kima mi wa irna marama irna varonga tiku mai ni mataka na singa ndo na numi kina na ni mami vingarabi na marama na songso na loma ni vale kina viva nua kida ngaki vingarabi kina vosa vakalu ngata kira na tina tau dhok sara era vingarabi bulia na mbaki ongoa na vimbaki sawati kina mbaki tui matai kima mi meranganga kakaukua kayalo ndina ni vingarabi Batana kima mi sawe levu ka levu ka levu. Ana mataka ni kuwa kitu salaviti kimu nita undua nga na nito kilo. Chistu na nito kambula undua nga. Amen. Amen. Amen. Vina kwa levu sister vini. Na mataka ni kuwa na kire mda ture saramanda non tule soni. Ngo na ivola nga ni esteri na kina waseva. Auno wili wili tinga mena tikibu mena wasa tikinetini. Mena thupa nga ni wili otine katika. Na tikit na itinikava. Pangu na kenurongo. Asa. Vo sabe eta ki esteri katau da boa endu ana iba karo ve mote kai kavaka er sakila ko ira ke de na nona tamata na tui ke ir na tamata e na nona sana ke de na tui ke vaka sala ko vana tui ki na nona sana lo ma endu na tangane se lewa ni se senga ni kaviri mai sandunga na kai e na ya boa e sava kamati Sambula nga kokoya, sandundoka vua kokoya na tui na nona itito kokoula. Iako yao, sanga imbongi tolu sanga bulu kausenga kina ni kavivi meulako vua na tui. Asa tukuna vei mote kai na vosa ni esteri. Asa kaya ko mote kai, mitukuna vei esteri. Mo kakua ni nanuma kwa nambula enavali ni tui, kamo senga kina ni wakata ki ira kewe na chiu. Ia kewa kako na ngalu sara e na ngau nongo e na ngayado na visireki ke na mbula ve ira na chiu ma ina ndua tala na sana tani. Ia na waka rusa inga ko igo ke na matangali tamamu ia ko dhe ya kila. Dio ko sa yado mbea ka mora nandi e na vuku ni ngau nongo. Praise the Lord. Amen. Da bavini vina katango ndo na itala noa rongle we tal no takituki na marama ngo kwa oesteri. O kwa e chiu, marama yalo nganga, e marama yalo ndina. Iruna bosa e bosta e ndarunga ngoda ni nda wilika na ibola ni esteri, no na marama nganga kina yalo ndina. Takila na tui opesia, ngo kwa na tui, kwa na tui ti kwa na ngauna ya. Na yabu ni ibola ngo na nonra songo ni lebuti kwa irina chiu, na songo ngo na purini era ndo songo ni ra maruta ko irna non ra savanga laltaki era mai celebrate chiko ra vavini vinaka era da kabu chiko ndo na songo ngo ya era na ka ya do no na vako sivoi o va city na watina na tui o asio rossi amania me mai ra nandi kina na marama ngo esteri da vakanda tunga wilika tunga imurna no na itala noa. Ya, nangona ranandi chuki nangona sama vasivoi kino vasiti nda kilavinaka na itala noa ni nondra sa celebrate chuko na tui vatake na nona noni lala kapaka kino vasiti ra celebrate talchungana ndua na sana na ranandi vatake noni lala gaisale levu na mateni na kavaya sa yadhitiko sanga hivina kata na tui meka umea vasiti mema ibarita kiwela nga virna na nona kawa kwara songo tiko. Ia, da rivi kia naranandi ngon gai vasu kusuka. Gai tukuno kwa nina sinilako. Na ngona bateha sawa kusivu ikuwa kine tui. Yadho, mevangarai tali mendua na nona rivivu saki ngao irina advices ni tui. Mesa vangarai tali mendua, mesa mayadho meranandi. Gunga, da ngai rivi kia na itala nuongoni saka umayo esteri. Irona kae mbasi ko mebi esteri nona marama tutoka njinda karongoda ni mai ukuta kitiko mai lebu na kama yadu tiko me baba rota ki okoya. Ya, ndona irona ka okoya na chiu, gai kene karua e marama tutoka, e mai yadu na marama yalu ndina e anganga. Asusungi koe bulimai na nona vungona o mote kai. Turanga anganga talangandran kaya. Turanga e kilatu na na wanue tu kina e na vika e kadivi kina. Mbole kende tiko na matakani kuwa e na ngauna ndasotava tiko ngo ndo na vitala no anda tu sangi wili kao tinga ngo. Mayadho tiko na ngauna nisembera mandangani yadho esteri medhuru na vali nitui sa tala tala ya nona batani sa tawochi na nona lewa na tui. Merna va matei o ira kede na chiu e na vonua le vongo. Arusa na bulu kabitu na sana. Nga ravi ira tiko na tui ngo. Arusa na bulu kabitu na sana ngo. Vara tuki na ira na chiu. Sana numi mera sana va kaombo kitaki. Ya, sandambi tu esteri na loma ni vali ni tui. Sandambi talitungo omote kai. E na taundaku na vonua el sindo dhuruma iki na ira na tui tumba. Ya, ndareda na itala noa. Na wase vangu ni sama yadhe ndo na vivo saki. Sa ndo na plot. Waka edhuri mera waka mateke edhe na chiu. Sini gai kavu unanda ndo na numera wa mate na chiu. daqui lá vinha na Itália não voltamos mas nem vai ter que voar andar lá com a espita na vou não era mais vamos na número vamos ter que ir na gomba que sai a vida nem que na planta que me era como tei na carta mata candinho está aqui romai na clo e a na mata que nem quando vai vir vinha cá nem bula na clo na calongo e tu non le vavi che andava che andua non ho andato su di me che sa che lei tu na cami da vacava che na vi cami da vaca e dorra cambi in vi che na vi che andam da tu donu position ourselves ma che ne na che ni clo e na che tu mi bella non da di mbula e andua da rede ci che na rombula na vivo ningo esteri che mo te kai sa va kana plot merva mo ti na ciu ia rovivo sa che ti con avevo moni tal tal tipo motekai tu kun ve esteri reva dendua asa ke nena ki mo ya do mo hernandi me balleto ala ngana kango de revi ke na na voce da buta tu kan ngo ko esti tu kun ki na o sa kalunga te no sa tu na val ni tu yo sa na hernandi baka mo mo iku tu na ya o ko tu kun tu kan ko endo tal na ka na buku ni nomu ndambi tuku na pale ngore na buku ni nomu na laira nandi e na buku ni levu tondua o iri na nomu kao tamata tuno kwa ya keba kao na singa ni vosa na le ngalu chiko e na yadhu vikima na viva kumete na kasa na kiti oti ngo tala no levu nda sakila kiri tu na mbali mbali tala no ngona na nanda nda usikalila nda sati kuburongo dhe chukuma na tala no kia estiri e na mataka ni kuwa unreta nga mendo na tikina ngo menda kila ya baka enda na ngalu chiko. Enda rani waka mate o kenda bata kena nda kao tamata. Kona vosa da vuta chiko kwa vio esteri. Gitu kuna vango esteri, ok. Au sa waka utala ni gore ndona itu kutuku mwani lolo kamasu. Waka utala vi mwote kai. Sa tuko na vio kemu ni kenda na nda kao tamata. Menda lolo kamasu. Na rida tiko na yalo ni marama ngo. Senga tali ni ndo na yalo ni bia minipu le itaka ndo no na itutu. Memba leta ni tui na vali ni tui. Okuenga itu kuna ngamu kwe vi. Na vungona medhaka na lolo vata kena masu. Na mataka ni kuwa na nonda vavaru teki kenda vaka yalo na marama. Na turanga nda rongo chuka na vika yadu chuka na nonda vanuwa. Libu na kayadu tu ni kuwa. Engandrevi kena na lolo vata kena masu. Bale tango aru na kai vina kata vikenda na kalunda ndo nganga kina ninda vaka dhora na lolo vata kena masu nda vavina vina kana mataka nikua nindua na tukutuku nganga e adho na ngona ra lolo kamasu sanga itukuno estere au sana vaya dhora na mkerkere mwata kai mausana dhuru ena loma ni mbae ni tui nda usenga ni dhuru waka vita ale kiana tamata tukuna chiko kwa ya kia waka ndwe dhuru waka vitalia ya senga ni tukuni rawe liu na kangana ya adho na waka matei. Ya na ivolo nguwe tukuna vikenda ena ngarwe saa lolo masu kina saa oche singa tulu nandra lolo kina masu saa dhuru na marama nganga ongo ena loma ni mbae ya ndambi tukina tui. Kena italo ni ndo wilika ni dhuru eno kwa saa ndambi tuna tui na ona ndambi ndambi waka tui. Sangi dondoko moko na ngono sadhuri yani, senga tali ni ndua na kaitukuni. Sandondoko nga moko ya nano na itwito kukula. Lakini mbali mbali vye kenda, kema kenda na vaka rutaki kenda na lolo, masu, ni ndala kubwa na kilo, na ndatui, na ndatui o chisu. Na ngono na ninda na lako ya nivango, ena sulia moko ya nano na itwito kukula. Na nono na nanda kere kere. Ndua na kaitukuni chubi kenda na lolo kena masu. Na lolo kena masu ndio na pawa kaukua. Endara ni reitha. Endara reitha na ivola tambu. Na nona sireki mopita na vali vivesu. Na nona sireki mayo. Iri na tu arabi sukitu. Mbaleta chunga na lolo kena masu. Endara reitha na marama nguwa. Ngai tuitha kukua melaku wana tui. Na tui ngai tarungi kwe mai. Esteri na dhavo vina kata. Kepa kama ndanga vina kata na vima amani.

weekend na be banuanggo tandol weekend na nandalinga ni kalo men rongo dana non damasu sangi tukuno kwa kipo kama tungo pinakata na bi mama ni bunu au liu takatungo na sliweko ango weekend na bos ni kalo mitkuno estere na nungo ker ker nga merka kuni baka mati na kawatamata na chiu sangi kilay kaya ni okwa talanga chiu to ba men binaka na mataka ni kuwa ni vida na kae talave na singa ngongo ndo na tui lebu kwa nona kevi tunalewa nona kevi tunapika kevi ya na tala nongo tukune tuku vikenda na kena ndina kena kena ganga na nonda wakrorongo nonda rongoda na na vose ni vili utaki esteri okwe sinitu waka vitalia okwe rongoda na ndomo imote kai imote kai na ngone vose maikina Itu kuna may bangko ko arida. Kaku na numi ko nga bakata kiko. Kaku ni na numi ko nga bata kiko. Wanda na kanda do na kaba. So na kanda da kaba tu na nonda lewanga. Imbaleti kenda chuka nga. Self preservation. Da na numi kenda chuka nga. Usa na numi o selfish. Na kena wastwa. Ngua bina ka chuka menda na numi ira. Na nonda kawa tamata. Na, na tui na loma ni mbahingo. E senga ni karo rawa. Gona tui, tu non rai, tu erna yandra, tu erna vingaravi, tu na kena lawa, tu na vika todoko. E ninda raeda na marama ngo, ni sa oti na lolo kina masu, e kala wano kena wakambauta. Tu na vosa ndandoro ni edavuta na risk, ninda mena nona kala waya, saka sinirere, e kala watu ya noko ya nona kila, nandundo, nanganga, ina yalundina, esina itu vikoya, E va muri na vostra ni mote kai e kalo ani kino ko e mele rida na tui. Da va vene vena ko vana cloning e la veta mai non ai tito ko ko la na tui. Ka sulia mai va ka promise talanga na zavo o vina kata. Au roman da ngani sulevi ko na vi mama ni vonu o ngarava tu. Da rida na keni talanu e rusa nga vulu ka vitu na sana e ngarava tu o ko e. E tuku no ka urun sulevi ko na vi mama ni asana ngo. Nikua, Dona kanda ndo krea nda sando vina kata. Lebu na kaa kenda people of need. Lebu tu na kanda vina kata tu. Na itu yuko na kena ngao ni sala. Da lolo ka masu ka vikeva na nonda kalau lebu ngo. Nile watu kwa na vikato toko. Senga ni ndua na kaa ndre ndre vwa. Emeni, na vaka vina katiko pana kalua na mataka nikua. Na loma ni mbai lebu ngo. Na vaka adoro na tuye ndua na kame sirekiru na chiu. Sereki ravakando na chiu, ravakambulai, rasenga ni vakamatei, yadha mendo na celebration levo, non rasa vakambulai, na vuku ni ndua na marama, yalo ndina, yalo nganga, do vakarorongo vana veliu taki, vakarorongo tiko na ndomo ni kalou. Ndaridhe kesi ni ndua na vuno mevakame dha vutiki na nakalou, yandaridha, ni saa dhaka chungama ina taundaku ni vika kithi ongo na kalou. Emeni. Da raida na daka daka ni kalo esi angani mbiuti kenda yo. Wano no vi kenda tu. O kenda nga menda dinata tiko na kalo ngo. Amen. Na, mataka ni kuwa. En da raida tuko na vosa rato vitala no ataka na, na, na positioning sena na providence na kalo. Winambula na esteri. Na vono mbiuti kwa kina. Na vono e kalo kina. To na vosa ki. Ito gulide tuko na. Veli take na Bible study na mbongi. Nisinga buke lulu. Itu kuntu vango na talo tala William. Itu kuntu vango kwa na unenda meliu take nda na alo tambu. Menda lako walking in steps. Say walking in zinc. Me kalo vata kikoya. Menda lako vata kikoya. Menda kaku ni ndu indre chunga. Ndre isa nangu na kalu na alo tambu. Ndre isa nangu okenda. Okenda menda walking in steps. Vata kena kalu na alo tambu. Na nonda destiny, se na nonda itini-tini, se na nonda idhava-dhava, e kila atunga na kalou. Yoko etala nga ikauti kenda chuka ene lakulako ngo. Menda kakue ni ndona nga una menda na numa vango. Ok, osa lewa tumundanga na kawada kava, osa vaka tumundanga na kawada kava. Na kalungo melita kikenda tunga menda lako tunga vata kikoya. Mataka niko tukuna vango kwa, nona upungoi, motakai. Esta, Esteri, kakua ni ngalu. Vosa,
mo varita ka wana tui na kango. Enda rei dana ngan sa varita kina, sa vos kina, sa rasire kina kao tamo.

matengo era sirek seranga era bangal altaki mataka ni singen dinda itu babi ni bina kata chukona kelo na risk vakava na maramungo gusi ni karora minda tu rede chukona matani kuwa minda talano ataka chukona kubaka rong rong rora sehingga kue tu seranga jona risk dela kula ngai tukun mai ba ngai tukun na chukok kue kaya baka mani baka matei nam boleh bapal satu ba osana lako ya kaya baka salewana tui mendala indua na kawada kawa kaya umate osana mate osana mbole mate namataka ni kuwa panabosa ni maramanggang-ganggo mesana mbole toko na mate kaya baka mani dala indua na ka membali tir na kawa tamata namataka ni kuwa dasambole kere chuka na rongo chuka na valni wale singo baleta na kalua mate na kawaleta ya na bukunda okenda na nonda nganga ke na nonda kukua ke na nonda tauro matua na ndino ngo ya mendaro ni kaya talanga mevoka kao esta kema kau mate aurani mate batani inda kilatu kukenda ndo na panua inda lako chukina ndo na panua vina kathake ya baka ruta kitu menonda kwe kwe na sakambi imbi mendeiti kuna nonda baka mbauta ya na nonda ya lundina ya na nonda nganga enda na reide tunga kina na kai dhakabu na kaloni na sianga ni mbiu chukienda. Na deliverance kwa vaka idhuri nguwa veira na kauta matangu. Dababu ni vina kataka na mataka ni kuwa. Ni sianga wala ngani siriki taundu orto na chuko na vali ni tui. Era siriki na kauta mata taudho kwa kuchiu. Maivola italanga na history ni vola tambu. Nduwa na yadha ni nduwa na marama. O esteri ena vuku ni nona ndina kena nona nganga. Ana mataka ni kuwa tabaku vinivina kubwa na kalou ni sayadha na mbula era sireki na kauta matanguwa ni kuwa enda na sireki okenda ya okenda nda ukutume vikenda miumai tini ambeka vikendo na mataka ni kuwa nangoni turangu chusu nangona mailova kukina na kauvela tai mayadha na vei sireki vikenda wasulia nona mbula sinanga ni karo rawa nona lako voli na tarani tukuna ngona mesereki kenda ngona nda yali tumeki na nanonde valo vala da ena karuni korni da na waseli metkine tin ke viwa nda yali tuna nanonde valo vala da ndondokli nga no kwesereki kenda mate na kovela tai nda ta ser me na nonda la kutu ke menda le mate me kutu kenda tu ki eli nonda la klako sanda sereki ni kwanda sarwata na mbula nambula tau mundu ina ngona da rawata nambula tau mundu sa lako chukungo na ilako lako ngo menda ka kuni ngule dhavo menda wasia talitunga na ndina lebo ngo ni vese reki ni kilo vire nonda kau tamata vire na ngone, vire na ngase vire na tamata ronda kile ira kira rasianga ni kile ira menda bata ki esteri menda marama nganga, turanga nganga ninda wasia tiko na tukutuku ni vese reki ni ngone turango chisu mera ni rawa talanga vira, mera rawa tanambula tau mundu, mera yadha talanga na vanua yala taki, na gift of salvation, na nonda yadha ki na vanua yala taki olu malangi. Na mataka ni kuwa, mstianga ni nduwa naka ndrenrevo na kalau levo ngo, na kalau na alo tambu sa soli mai, mesa maitiko vati ki kenda, mebuke kenda, mesireki kenda, mene ivau keda ngani vekanda, ndo vodi tukina, senda ndo loma odo oda, senda ndo wari mbeka, senda dhunru, senda yalo kukua, na vika kenda utu na nonda mbula, na turanga na alo tambu, saatiko vata kikenda, mesereki kenda maina ivao ni vika kenda ngango, merao nenda chiku vikenda na vua ni alo tambu, na yalo vinaka, na dolo loma, na yalo soli, na yalo sambu, wana vika eva kalou, ngo na yalo sule vikenda na kalou na alo tambu, ena ilako lako ngo, mendara ni uosi vidhaki saramaikina, inda reida indo na lenga menda inda tamata dove ibuke menda marama turanga ndo uloloma marama turanga yalo vinaka ndo roni tukuna na kospeli kama isereki kenda merao talanga ninda wasea veira na mbini mbini tamata renda sote chukuna visinga era sesenga tu nikila na dhava na mbula vatike na turango chusu na visereki kama yadho vikenda ena vanuo kalivari niko sanda vanga lala taki, sanda maro takatiko indo na mbulo vou, sanda maro takatiko na ilaku laku vou, sa meyadha me vou na kakitha nga, ya menda kakweni ngwile dhava,
menda wasia yani veira era sayali tu ena mataka ni kwa lele varo sabtu na kandre nre enda sianga ni dona kandre nre wana kalau lewe ngwa na karabtu ngwa niku enda vavine vina katiko na linga ni kalungo ya sianga ni mbiti kenda na linga ni kalungo ya maruru kenda e wanonovi kenda e tango maki kenda au waka samta chiko na dona singa mo talno ta manta na talno ngoko no me tine weekend na non da leso na mata kanikua au se chiko boli ke tal tala e simbole ti ke na we ko ti ko e parmata na singa ya sambo dona ke rola kon dona val ni mbole parmata bola kana val mbole levu na ke ro chiko boli na val ni mbole na usa Wakasta tare tu menda na wada ni wawa, asa laka vake na lift, wondo li stali ra, la indami chiku ra, wili wala, laka ni vake vango, sa wawa tu nga tal tala me revi. Sa vango, hei, sembera nga ni revi, asa wakame tare tu menda na wale, kina yalu ni sabi a lift chiku me vale. Kila na vosota wakandinde, ndo ni metu vikenda. Ya, na kalungo, understand takatu na nonda, nonda, nonda, nonda, nonda, nonda, nonda, Usaba kusam tak deu na pek mikir laku dabo na singa tarava. Oci ha kamba de laku da ke leri di kuas bercungan rei di ostali ostal mera. E du sanga nanga me ulis ostal mera ma bondo chukna lift. E tan dola nga vango na lift ma dura ni tumba. Usaba kila na linga ni kaloni sa mo kocho me vango. I felt his embrace. Au sa tukuni al takatiko na kalau liwungo na matakanikua. Me urongo ada seranga man mata tapi yau. Ni tukuni wango ni loman yau. Au sa gorong-goro, au kurumbi seru cuman tanah tangi kia. Na nunggu senga ni baka madhala tak rawa. Na zahwa na loloma liwu ni kalungo ko seriki kenda tuho. Au baka samataka, au wakila kebukanda na tukuni ala todok. Na mataka ni kuwa menda tukuni alo taka chiko na nanda wakila sona ngauna enda lakuta undua se sombe kana ngauna enda stawa liu na lenga se na nrindria se na vika vango menda ngereida na kaloni stawa nanda lenga I felt his embrace me wara itaki koe o koe viao hey ikusini lakuta undua tiko I'm with you, I never leave you nor forsake you anastanga ni mbiu tiko Eh na nungunga itu eba kan dona lift endona lift etreo na mata kan isinga ora tal ni di bali tal na medaka aula ka dake o sa sa tal ngai suru suma ya ti ko ndo medaka au sa ngai vaka sa mtaka o turanga ke muni ke mem sa kalunga tendina ne ke ma me viwe kanika nomni kunisa ti ko vat ke ke ma me ti ko vango na bosini kalo that he never leave us nor forsake us. Yet in Talangana was in Nicolo that greater is he and our maternity and our say, Mantineva, Dunvango, that he greater is he that is in us than he that is out there in the world. Nanon de Nuinui Naturango Chisu was a my matina cavaletai, Salakotakian in a lolome to one the syndrome of Madame Takrawa. Nakena live, Nakena de there, Nakena rambi live, Nakena tombo. Na kalona alo tambo kwa saatiko vati kikenda, esenga talanga nimbiti kenda, ena ngauna nrendre, ena ngauna ndayawa kina, ena ngauna dhava nga, enda kagibi kikwe, enda suriti kwe, enda usutavi kenda, enda usutavi kenda. Na reitha na mataka nikua, ne kalungo, elomani kenda, nona lolome wasi vita na vikato dhoku. Nona veibuke wasi vita na vikato dhoku. Senga ndavama dhala takarotiko na mataka nikua. Ya kongon sa kambi mbi wikenda ke waka ustaba tikon dona kandin re. Kau sembera mendangani sulia no mumbulo wana turang o chisu. O sulia nga no mumbulo wana turang. Kau ustaba tikon no wikandin re ungo. Lebo na kaya vitu ni kuwa. Dal au ngeles mai viti na vital nota kitu nga na maleta na kasa tu mai viti ni kuwa na drugs. Na lovika ya dutu. Ke na vika ya rasu tabu tiko na nanda kau tamato. Yer nanda kau tamato rtiku mai viti. Yer nanda kau tamato rtike. Oke nda minta kakusur nga nyal lilai. Minta baku ku tiko. Minta nguma tu tiko nga na masu. Minta lolo bakiri tiko mera visau. Mera suli mbulo wana turangu chisu. Bati ke ndu suli ya nona mbulo wana turangu chisu. Kuna bangko na busu ni kalua ya dana visau. Na visau to doko. Yango yalo baka sama.
na singa yana dona ka tu kuna tiko mate kai saba kamele ribik tal nona vos vesteri me tu kuna vango ko esteri ke ba ka na sinilako enda na mate nga ke na singa ni vosa enda na ena yada na biba kumbula na ndo tal na vanua ina ka ni tama me na mate ena mataka ni kwa ungen vos boli kende tiko menda ka ko ni ngalu taka na na ndina le sa tungo vikenda menda tukuna ani menda tali taka menda vos taka yani menda vari taka ni bura bura na viva kumbula ini ngoni turango chisu e wasi vita wasi vita wasi vita na vika kebe e sa tiko vati kikenda na kalo o de tali rantu matanda e sa nonda kalo na turango chisu na mataka ni kumbula ikenda yaka andrepa tu na vima sulaki se o andrepa tiko na na mbulo vesau e rau rau i tuwala ngangu ya sanda na turanga, ka vivi koya, va masudi koya, tukuna vangu turanga, ni dhuru mai kina longu, ni mainungu kalo, ni mainungu tui, ni mainungu turanga, au ngandreva na mbula, usa vivu tu ni taka nungu wala wala dha, usa vivu tu ni taka nungu dhala, na turanga sini mbera, ukwe na laku mai, na tiku vati kikenda, na kana vati kikenda, na tosa vati kikenda, na thaka thaka vati kikenda, na senga ni ndua na kaina nrendre mbata ni sa tiku vati kikenda, na turango chusu karisto. Ena mataka ni singa ndendai, au na ngandreba nga me ndua na masu, me una kadiba kina na kaluna la tambu, me liuta kikenda, kebo kosa. Pero ni sulia waka ndua na mumbula wana turanga. O laku tumbeaka, kas inkelada ba kena dindui na kan tarong ada mana kena dindui na kan tarong ada chiko na kena kai bostaki da na kena dindui ngoni da sa sureta na ngoni turango chisu me viru mai me mai turanga ni non dambula ona reida na besau na reida na besau na besau na besau me loma na gimbasi ka mai tuma na besau ta kana rera ni bikato do kana no murai mantanga na besau na bikana reida na besau na vika ona vakaitavita kiko kina na visau sa biula ivi na vika makawa kitanga e na yathu mi vou na vika kele gona nonda mbula vatikina turano chisu au vole ikenda na mataka nikua vikenda na marama nonda vingaravi e na maivale se na vonua dhava nganda vingaravi kina e vaka raorota kana kaluna yalo tambu na nonda vingaravi menda yalo ndina na marama yalo ganga menda marama kukua, menda vosa waka ndundunu, menda baleta nana kusi peli kwa sa tungo wekenda. Menda vuna utaka nana ndina, na vunua dhava nganda lao kina, menda tukuni alo taka tinga. Nisa ndina ngana turango chisu, na ndina todo kwa tu wana kalo. Amen. Vinaka waka levu na varonga maina mataka nikua, vinaka waka levu na da savambote tu na vosa nikalungo, na senga nitale wale. Na lako, na waka edora, na kandun me waka edora, na sindran tale lesu tale mai. Kana nga na kambi mbi, na nonda rongoda ki na nonda vaka edora, itul na vosto na ngandre mosto ngote ki na mantaka nikua. Ninda sa rongoda na vosto ni kalou, minda talai roro sar kina, minda takaba ki nindo na ka. Ya, rongoda, talai roro na numu marroya, kada kaba ki nindo na ka. Abu nungo na ngiva kalou ngata ki nda ki na kalou. You hear, you obey, and you do it. Na vosto ni kalou. Bale tango kenda na ronga da bala nganda sinda kawa kina ndona ka na sinda ndona ka nda kawa kina menda da kawa mataka ni kuwa vina wali mo sista vini na vina kawa na mataka ni kuwa kera ni ndo nga nangu masu meo tina wiken to na vosa ni kalungo vina kawa kale buturanga na nungu ni loloma vina kawa kale buturanga na lo tambu na bula ni ndo na marama e kilele butu na kena itala nona i wola tambu na vika i waka dora kimami example vi kimami na bulu tu nikua sama sun laka na viang ndalinga kede bakro rongo e rongo dana nomu ni bosa e mani rongo na sara ke na yalo er vi tania ka viang nuva na vi kabinaka na vaka sina itinga na vi kabinaka kami kimi lako ya ni kavaka tetea voli na ituku tuku binaka ni nomu ni amai mate na kubeletai kone atu dhake na katol ni singa ni kwa kuni sasulevi ki mami na lomu ni na yalo tambu mene imami buke buke kane imami liu kimsaba kabine vinaka masulaka na radio na mataka ni kwa mena toso tinga na vika to doko e kadi vaki mea vaka vinaka taki na vika sini vinaka mera vaka lisi na yalo mera lisi vike mani ena mataka ni singa ndindai era tabi mate kimsa kadiwa nambula wira rasenga tuvirne lavo mera vaka lavo taki
Ora ndra vua me ra vaka vutu ni utaki ra via debt free chiko me ra debt free yani na dai chisu na mataka ni kwa me kima me ra ni ta kavi na kana itavi ki me vaka itavi ta ki na mataka ni kwa masula ka talanga na vi ka ki na vaka itavi ki na mataka ni kwa ya do na singa ndin dai na lotu ni mataka na vi vanu ki vaka itavi ti ki na vinga ravi ki na marama me kim vinga ravi me vaka na numni ndo vinga ravi me kim vinga ravi vi na ksar turang mataka ni singan din dai vaklunga taka na Mother's Day tungu mateki mami vaklunga takir na ngone rutranga na bisnisi na bikake be tiko kina na linga ki mami vaklunga taki me kileki na nikimuniti ko vat ki mami e Tomas ko vak vin vinaka singan na tani na danga ni lwe muni ko tisu na ni mami kalo kai vakambulan tondonga amen vaklebu sister vini.

0: Your faith is our victory. Na mata ka vinani kua la wati kena kena vanga bayalo and the wrong other tiko and mata ka vinaka ni kua. Yeah, ubaka na tala ti kumanta vikenda na mata ka vinaka and then die. Ni sana vinaka na veitu rangambale maramambale ni matintu itu le sana itin kawa and the sabaka itu tiko and abono libungo serne abaka kina na esa yo sterelia raramba ke osia matiko mai and astal ni kakamura kiongo ni radio 2 triple FM 98.5 au dobe nga rabitika ni kina and avivaro wa ito dhako Pahayana tiko ini bikin ni to dhako sara na tina mandanga en mataka vinaka inda indai ikim ni na ibukubuke yanga na waria ni ve matabu vale to dhok sara en eburabura keiko ito keio tina tiko ena mataka vinaka ni kua besa eburabura dhaba nga o se ama tiko maikina ena mataka vinaka ni kua au saba kaya andra ka baka mbula tiko ini kive ikim ni ka baka happy mother's day tiko yani mainanda mo iwiti eserne na numikim ni tiko yani ena mataka vinaka ni kua Ya, wikim ni talanga na turanga, wikim ni na talangase ni we iwal lotu, we matalotu yang we Kristo, eno mataka vinaka ni kuwa. Aw sabaka yan raka bakambula taliti ko ngayon, hi wikim ni, eno mataka vinaka ni. Di bakambuti ni na totoka tu na bula, totoka tiko na venga rabi, eno we yasa ni koro daba nga, o ni venga rabi tiko kina, eno mataka vinaka ni kuwa. Wikim daw na kavitu, ando na venga rabi tiko na singa vinaka ni kuwa. Wikim ni na nana, eno lotu kavitu, happy Mother's Day talanga, wikim ni, happy Sabbath talaga ena mataka vinaka indi indai wang boti ni na totoka talti nga na vingarabi ni sokalu ena singa vinaka ni kuwa totoka tiko na kenan raki sa tos tiko may na liliwa eserne ya dangang karaw ni tiko nga kina ena buku ni nondang bula bago sibi tiko menda bakan day tagi kenda tiko ena wasa ni kalu ena mataka vinaka indi indai ya beke mo ni totok sarnatina ena mataka vinaka ni kuwa awbiya na numike mo ni mga ena duwa na sere ni sembera tiko ni toso na nondang vingarabi ena mataka vinaka indi indai na serongo usana numike mo ni totok sarkina natina o ni oni daw nana makiti ko mai ena vei mataka vinaka indi indai ena buku ni baka baka rau ni singa tambu ni tina sa kotongo ay matanda voting ngango e vida nga na yawa menda sa laki venga raviani na tina na ibuke buke yanga ni loma ni buvale ni dona loma ni buvale dona numiti ko kina ena buku ni nonda singa tambu bimbi oya ena singa ni mataka iya na serongo oni sana no mito do ko mandanga kina be ko na nana ke o sema ti ko mai serongo eno mutale ti ko nga ena mataka vinaka e dendai
1: heavenly father today we lift every mother before you the mothers who pray in silence the mothers who cry when nobody sees The mothers who carry burdens with tired hands but still smile for their children. Lord, strengthen every mother listening today. Honor the sacrifices they made in secret. Reward every sleepless night, every hidden prayer, every tear they wiped away.

Iya, nanti mau bikin seri nih, nanti rokok akan tuh kati kok nalau ninggalin, nanti butuh kasih nanti salewe nanti kok enang enang nonggo, nanti bang nanu mirkin, nanti kena matu air sambal ya ini, wira simbol tiko, kiri rana kena kau temata, wayang awir nanti tuh kini benua, nak Aboriginal Torres Strait Islanders. Matamin nanti kok, nanti bang nanti binatang tiko ngapa kali pun dia, toko nanti kok nanu nanda ngau nabi nakongo, toko nanti kok menaval nilo tu nali Liverpool City Church. Kena tal tala beli utak itu ko enaval ni lotu ya tal tala cewal batu bingkar abit ko bikenda enamata kabin nak indindai ya pasta cewal batu kena pasta William wal batu pasta Jones pasta Ruben pasta Jeff Jones pasta Les ke pasta Tonga kena mata buwale di Liverpool City Church bina bale una numdo do toko na tiko maina na ndanga una bina kongo roti kena bi kenda na itu ke menda bi rongo tindo mutiko na pata pata ni venga ravio ngo taba bi bina tiko ni avili ta tiko bi kenda na mata bina ni kwa na kena tal tal avili ta ki me baka nga usaka to manda tiko yani tal tal chiu bale batu ya ena buku ni venga ravio ni sokalo na singa ni mata ka enda singa tabu bimbi tiko enda na venga ravio tiko kina na tina tau dok sar ni bebu bale yor tu na Liverpool City Church beke muni na tina oni tiko baka bol bol ti Liverpool se oni tiko baka ngande bolika baka tiko tiko e Liverpool sanga tiko ni dona bo nuo ngole kina la ki sokalo na singa ni mataka artu sabe sureti tu yani na Liverpool City Church ena singa ni mataka ya ertu tiga butik ko ena bi mama ni tini ena mataka lele ni mataka kartu na bi ngara bitiko kina na maramatina ni bal ni lotu oya tiko na ertu bal ni lotu ena 285 Big Street Liverpool ra ra sarti ko na kena kena lakobi na bal ni lotu ngo di tiko bole katanga na treni ni stesen na stesen ni treni Liverpool tolu se bambe ngana miniti na no mutu bale mena stesen ni kel na bal ni lotu ya o ya beke muni na tiko boli bak ngande beke muni talanga na tiko baka boli boli ti Liverpool ena bu ni norto wen grabi na Liverpool City Church ena singa ni mataka. Ya ni nda setiko nga na Liverpool City Church me baka nga ni liu tiko ni WM nakani global team mission team na marama velu taki marama tal tal velu taki ena mataka vina ni kuat tal tal chu wala watu liu tiko ni global network Australia ena mataka vina ni kuat na besureti ya baka ya dhuri rarambati kungayani wa ya enabuku ni nondoto na laki sota tiko na global team wongo Canada. Kepa kawa hiko endua na italatala na rendin talatala sebe kemuni na vei mata loto talia so marama turanga oni binakata muni vei toko ni enabuku ni lako lako ongo Canada enabuku ni nondoto undua nga na conference leilai sendua na mission leilai nondoto na global network. Kakena iliuliu tiko na marama ni talatala ngase ni wal ni lotu na Liverpool City Church talatala chiu wal batu na visu reti ongo ya tiko maybe rutu na global team baka dhuri tiko na ngole ngole Canada na katiri kaono ni singa ni bulo sevi temba rono ndolu rosa nga bulu kaono sea wati ko na nguna roti ko ni ko baka baka roti ko weekend na tiko ngo Australia ngole tiko ni viti na marama ni taltala ngase ni bal ni lotu Liverpool na buku talti nga ni mission ngo na ngole ngole Canada katin ka ona ni singa ni bolo se September ro ndo lu rusa bul ka ona na baka roti ko na la ko Canada na kena tuku tuku baka matata sa keremo ni ngai ngir ngir yani na namba ni telephone ngo na sai baba ali mandua walu rono tolu saiba rua ena mataka binaka indenda itaka rua taka tale na namba muna ngiri ngiri yani kina ena vuku ni ya ngole ngole ongo Canada kio vya ndo bata kiritu na global network Australia kena liu liu tiko marama ni tala talangase chiu bala batu ni vusota ngiri ngiri yani ena namba ongo na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua baka tataro yani kina seawa tiko na kena ngauna seawa tiko na ngauna ni lako baka tataro yani ena namba ni telephone ya waya na nortu venga rabitale tiko nga na Liverpool City Church ena mataka vinaka indi indai ya tendo mandanga na sere vikenda ena mataka vinaka ni kuwa vikim ni toto kusara na tina oni baka baka rau tiko ngori ena buku ni venga rabia na singa ni mataka
Baka mbote niyo ni na vito rili nga taka ni na velo mani taka tiko e na buku ni baka baka rau ni na muni ibeng ravi e na singa ni mataka. Iyana serongo, weke muni tawada ko sarama nga nanana. Na singa ni kuwa ni nanana numitik nga nanana. Beto na buku ni singa mbimbi sa koto may matanda. Menda na maraw taka vata ka celebrate vata ke ira na nonda matapu vale vakalo e na singa ni mataka. Iyana serongo, e na muni talemanda e na mataka vinaka e dendai.

Ia na loloma tala in duandua na loloma na inau i veiki a ndai na mataka vinaka i ndai ndai. Veiki muni to dhokasara na nana, na nomu ni loloma, veiki muni na ivurivurianga, e levu na nomu ni task, e levu na nomu ni tavi, e na loloma ni mata vuvale. Kava mbimbi tiko ustu tiko, e na vuhu ni talono nei esteri, e vei waka ni tiko kina varealo na nanda i taltala e na mataka vinaka e ndendai. Ia, da baka vina vinaka tiko buana kalu e na mataka vina nikua, e na vuhu ni ni veika vei sereso e da baka rongo da tiko e na mataka vina nikua. Erna numi tiko mandanga kena na tinanda. Ni vasota ke vini na tata? Ni vasota tiko ke vaka e levu na sere. Erna numi tiko nga kena na nana e na vuhu tiko nga ni nonda singa tambu mbimbi e da nalako dhuruma tiko ya e na singa ni mataka. Ia na mataka vinaka ni kua e nda waka nga e sa kai tau manda tiko e ani na nonda i talatala vengaravi ni sa lewu na ka e ato tiko mai na nonda vanua lomani maiviti.

ena mataka vina kaindindai. Ia, vei Kendat na sa ngaravi kalou tiko enda sa dau vaku kua taki tiko, vakandei taki tiko, ena vei ka vakayalo erandau vei wasei kina o ira na italai ni kalou ena nondambula. Sa nondonu menandau waseaya ni vei ira na tiko talenga mainonda ena vei ngau na kede sara. Ia, me waka nga ninda sarongo adha utitu na kena na itala noa ena mona liwa enda wakaya nga takatiko ena weisinga. Sa kambimbi nga kina weekenda menda sa ndeitiko nga wana nonda i wakambula na kwa kambuli kenda menda masula ki iratio kwa kana numi iratio kina o ira naluvenda na iso so wo keiwiti era wakaya nga takitiko ena ngauna vinaka ni kua. Nyo iro ya era na kautatiko na wei we kakeve and the vakaya dora naito ke sena we mbula ke the vakaito ke and the na vaka sulumi erna vaka sulumi tiko kina and anon rambula voli tiko and ang onongo yes akam bimbi tali tiko nga we kenda menda mbula takatiko na mbula ni talay rao rawa menda talay rao rawa tiko and a wasa ni klo we kemuni may nanonda vunolo mani eviti may we kenda talanga na tiko ngo and a vunolevu na we vunolevu ngo serne waka kina na we sa Australia raramba pakatal nga kina weke muni na ito kei ngani ndaw siya mati kumaya ng biya uliva ni Bengara Biongo ni Radio 2 Triple FM 98.5 ni ndomoy VTSR ne. Waya nga menda ndaw mbula takatiko na mbula ni talay rao rao talay tiko viya waya nabuku ni leso ni kimami bulida tiko waya na mbula ni talay rao rao ka talano takitiko kina na mbula ni saula ena mataka vinani kuwa ya nasona ngao na ndaw yadha mai na vibutuni na regrets ya weekenda na sa wakambula itu ena wasa ni kalou estando ndonu nga menda ndaw mbula takatiko na mbula ni talay rao rao kawasea yani na itutuku vinaka vei ira era seseanga ni kilas era seseanga ni tiko ena loma ni mbae ni kalou ena mataka vinaka ni kua o chisu sa wole kandiena tiko ni lesu mai ena vei waka na numiti nga yani nando mo iviti eserne ena mataka vinaka ni kua o chisu sa wole kandiena tiko ni lesu mai ena ngauna enda sala kudhuruma tiko ngo ya menda mbula takatiko na mbula ni talay rao rao. Maro itiko na yalo, menda maro itiko na yalonda, menda velo mani tiko, menda ve nanumi ana masu, na ve kakede wakao ya, menda nanumi ira tiko kina, ena buku ni baka usipi tiko na nonda panolo mani maiviti, menda kadiva tiko buwana kalou, ena buku ni veka esa ayado tiko kina, ena ngauna vinaka ongo. Verna ve liutaki, merna ve liutaki tiko wakandondonu, nirsa dhaka dhaka ndondonu, ena mataka vinaka ni kuwa, ena zidhi vinaka na nonda mata nitu ya ebundondo tiko ngawa ya ena buku ni nonda ve masulaki menda masulaka tiko na nonda vanuolo mani maiviti andi na ngani ndo ve sao irana ve liutaki lebu na vosa enda rongoza ia ni sadiri tiko na mata nitu sanga lebu tale na ve vosa tale enda rongoza na ve vosa tale eso enda rongoza ya sa kambimbi tiko nga ve kenda menda zambora tiko nga na nonda vanua maiviti kabakatal nga kena menda zambori rati tiko na veliu taki. Mera veliu taki tiko wakandondonu, ka dhaka tiko wakandondonu, ka mbula taki tale tiko nga, na mbula ni talay rao rao. Ea, mera mbukei tiko kina, o ira na lewe ni nonda panua, lomani maiviti, ena mataka vinaka ni kuwa. Yabe kimo nina nana, siyaka tinga ni ngwela dhavyo kimo nina nana, ena mataka vinaka ni kuwa, o nina na numi talamanda, ena sere ongo. Weke muni na sasya mati kumaya na iwala mata. Weke muni na sasya mati kumaya na biya uliwaliwa ni venga ravi ongo. Ni Radio 2 Triple O FM 98.5. Ni vei wakarawa ito dhoko mena ono kina walu. Endo unonda nga una tiko na ito ukei. Ena sala ni kakamuraki ongo. Ndo unana maki maikina, kasema maikina. Ena vei wakarawa ito dhoko. Ya nana, nasero ongo eno muni talimanda. Ena mataka vinaka enda indai.

Yeah, yana sere wiki anda tu dako sara namarama anda anda sama tiko mai yana mata kavi nanga nikua anda baka roro tiko mai na sero ya anda nanumi bata tu dako tiko kina yana mata kavi nanga nikua yana sere katarabongo menda nanumi ramadanga kina wira na single mother wira single mom anda nanumi ratale tiko nga ena mataka vina kani kua wakata langa kina ena vei matavu wale kede saya li tiko na nana sa ngaravururu tiko na itavi o tata mesa nana tata tiko ena loma ni vuvale serta langa ngo nisa nanumi kina na vei vuvale saya li tiko na nana ena mataka vina kende da ena vugu ni singa bimbi nga ena vaka nanumi tiko ena singa ni mataka waya na singa tambu ni tina o iko keo kilani o single mother na mataka vinanga ni kua o do vuvale sa siang tiko na nana ena mataka vinaka indindai vivaka ndetek tiko iwe kemuni na sere vinaka ongo kaoni na numi tiko kina mainan domo

Yang dapat kami bina apa lewe nak bukuni sero ya, ena mata kami nak ni kuana nama tiko Liverpool City Church dapat kami bina tiu kena, buat na ital tala velu taki ital tala Chiu Valvatu ke Pastor William Valvatu, ena mata kami nak ni kuana ena bukuni nonro toko ni tiko nana tangga nabi nak Congo, karena tiki nabi kian dana itu ke, menda bi rongo din domo tiko ena bata bata ni bingkar rabiongo. Ena buku ni besureti era besureti kan ikina na global network oya na WM global team ena ngoletiko I Canada ena ka tinika ono ni singa ni bulo September me baka nga usaka di baka tauma da tiko yani se ya watiko na ngauna ke baka ubia veto koni ke baka ubia tokoni rato se tomani rato na buku ni lako la Congo ningiri-ngiri ani ena nambongo na saiba bali mandua walu ruono tolu saiba rua kapaka tataro ya nikina ena buku ni kena ilako lako se baka baka dhava na ngole bata kirito ena buku ni ngole ngole ya ni WM Global Team erto na ngole tiko ena bulo sebitemba ngiri-ngiri ani ena nambo ya na saiba bali mandua walu ruono tolu saiba rua ena mataka vinaka nikua. Ia wiki mundau na tathike itou na marama ni Samoa. Happy Mother's Day to you all the Samoan ladies. Kere itiko mai ke rao ni ndua talangana sere. Meretou na numikina ena mataka vinaka nikua. Ia waro takatiko indua na retou sere ongo. Meretou na na numikina. Ni wasata na nana sana ngole manda I Samoa. Tau ngole manda I Samoa ena mataka vinaka ende indai. Naserango to all you Samoan ladies this morning. Happy Mother's Day to you all. This song is dedicated to you mothers. Pagkatalang kira weekend talang ano ito kay? Dano numitaliti ko nga? Naserango na nandito may Samoa.